Silvi, huwag ka nang gamuno. Huwag ka narang kukulia. Palalbay. Muna yung kulilbay ko, Joko.